0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care, available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: We don't stop the music.

0: kidney care time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

get up. It's Retro City.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi mo bag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Visayas hanggang Mindanao.
1: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
0: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
1: Ug diara, maka-proud.
0: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado.

0: Pag-ibig ay kanibalismo. By Fitter Karma. Sikat na sikat yan ngayon sa aming mga Gen Z. Sa aming mga Gen Z, oh.
1: Talaga bang yun, napuputo na lang sukat?
0: Ganun ang mga awitin ngayon, yung bigla ka nalang bibiglain. Na uy, tapos
1: bigla
0: na siya.
1: Bigla kang bibiglain, ha?
0: Binibigla ka talaga na, ay, natapos na.
1: Ganun.
0: Oo.
1: Parang akala ko naputol.
0: Gusto mag-crave ka for
1: akala
0: more.
1: Akala brown out lang. Before that, I feel the earth move.
0: Talaga?
1: Intensity, ano yan?
0: Oo.
1: So, wow.
0: Huwag naman sana mauli.
1: Talaga naman ang datingan mo, girl. Mukhang intensity 10, ha?
0: Diba? Oo.
1: Talaga, yumayanig ang dating.
0: Kagimbal-gimbal ba?
1: Oo, ang datingan mo this morning, ha?
0: Tinitiis natin yung lamig dito, eh.
1: Ha?
0: Medyo malamig dito sa aking pwesto, partner.
1: Anyway, sige po. So, good morning. Magandang Lunes po ulit. And praise God. Thank you. Tayo nga po'y muli. Nakabango para sa ating panibagong linggo ng paggawa. Unahin lang natin ang report ni Grace Castañeda tungkol dito po kay Typhoon Francisco. Grace, good morning.
2: Good morning din po, Manong Ted and DJ Chacha. Update nga po dito kay Bagyong Francisco. Nag-intensify pa po ito but within typhoon category pa rin. Nasa karagatan po ito. Huling namataan yung sentro sa layang 715 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay na po nito yung lakas ng hangin, 140 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 170 kilometers per hour. West, northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour. So ngayon po may nakataas tayong wind signal number 1 sa area ng Batanes, northeastern portion ng Cagayan, maging sa eastern portion din ng Babuyan Island. So dito po sa mga areas na ito, most likely simula bukas, posible po makaranas ng bugso ng malakas na hangin. And yung highest possible wind signal po natin is wind signal number 1. So kapag ganito po kalakas na hangin, possible pa rin po ito magdulot ng damages, lalong-lalo na sa structure na gawa sa light material. Samantala sa mga pag-ulan naman po, directly wala pa pong adalang pag-ulan itong si Bagyong Francisco sa anumang bahagi ng ating bansa. But kasabay po ng pagkilos nito is bahagyang hinihila din nito yung habagat. So yung area po ng Palawan, Visayas at Mindanao, dyan po sa mga areas na yan, lalo na sa western section, nakakaranas po or makakaranas tayo ng maulan na panahon na dala naman po ng habagat. And tomorrow po, most likely then, possible yung area ng extreme northern Luzon, dyan po sa Batanes, Babuyan Island, sa kailang portion ng Cagayan, possible po dyan makaranas din ng mga pag-ulan na dala naman ni Bagyong Francisco. And sa nakikita po natin sa forecast track analysis natin, throughout po ng forecast period, mananatiling malayo or hindi po maglalandfall si Francisco sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit posible po itong lumapit sa extreme northern Luzon kapag nagkaroon pa po ito ng mas westward or kanluran po na pagkilos. And nakita din po natin na posible itong lumabas ng ating area of responsibility by Friday. So continuous monitoring pa rin and patuloy po mag-antabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA.
1: Alright. Grace, yung mga pag-uulan sa may banda ng kung saan nagkaroon ng magnitude 7.8 na lindol, ano yon? Habagat?
2: Yes po, Manong Ted, yung mga pag-ulan po doon sa area ng Mindanao ay dala po ng habagat.
1: Itong sinasabi na may LPA daw na namumuo?
2: Yes po, meron din po yung LPA na min-monitor tayo sa labas pa po ito ng ating area of responsibility. Medyo malayo pa po, 2,885 kilometers east of southeastern Luzon. And sa ngayon po, mababa din yung chance pa nito na maging bagyo.
1: Pero ito ay as in papasok sa PAR.
2: Ngayon po, mababa din yung chance na pumasok sa loob ng PAR. And kung papasok man po, ay posibleng mag-recurve din po ito or tumungo po sa may south ng Japan.
1: So ang ating panahon sa Metro Manila, pareho lang yung early morning ng mga pag-uulan at late afternoon ng mga thunderstorm?
2: Yes po, Manong Ted. Yung weather po natin for today dito sa Metro Manila is halos katulad lang din po ng kahapon. Yung mga pag-ulan natin, mostly yung mga biglaan lang po na pag-ulan. But possible pa rin po yung malalakas, lalo na kapag may severe thunderstorm time.
1: Sige. Salamat na marami, Grace, sa iyong balita tungkol sa lagay ng panahon. Thank you.
2: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Mga kapatid, yan po si Grace Castañeda ng PAGASA. Habang tayo po ay tutugon naman dito po sa panawagan ng lalawigan po ng Sarangani dahil po meron silang advisory dito po sa mga lugar na maapektuhan dahil po sa mga nangyayaring malalakas na buhos ng ulan sa ilang pong mga bayan dyan po sa lalawigan ng Sarangani. Nasa linya ngayon si Lizette Lopez, ang kanila pong Social Welfare Development Officer. Good morning, Lizette.
3: Good morning po.
1: Oo.
3: Good morning, Sir Ted.
1: Oo, nagkaroon kayo ng gland flood advisory, please?
3: Yeah. As of 5 a.m., lumabas po yung ating advisory about sa forecast, a weather forecast. And ang sinasabi po ay merong kina-expect na Typhoon Francisco.
1: Mm-hmm.
3: And nagpalabas na din po tayo ng advisory for the people of Sarangani na meron tayong experience na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms po due to the ito pong southwest monsoon. So may possibility magkaroon ng flash flood or landslide during this moderate to times heavy rains po. So napadala na din po itong advisory sa mga different municipalities.
1: Oo. Sa ngayon ba, anong panahon dyan?
3: So far po, umiinit po.
1: Okay. Kahapon ba?
3: Tani po.
1: Oo. Ngayon, salamat naman at maaraw. Pero kahapon ba mayroong mga pag-uulan?
3: Konting ano lang po, ambon po ang nangyari.
1: Okay, sige. So ito
3: for, for dito po sa Alabel, but a little rain sa ano po.
1: Okay. O sige, basta itong inyong advisory na ito, paghahanda ito in case nga na lumakas itong habagat at magbuhos ng malakas na ulan, particularly sa mga lugar ng kaninyo sa Glan area, no?
3: Yes po, certain.
1: Okay, sige. So kumusta naman so far ang inyong mga ano diyan, relief operations? Lahat ba ng barangay na tulungan na at lahat ba ng barangay na account na?
3: As to the relief operations po, ang aming opisina ang nakatas to do the operation and so far naka first wave and yung iba po naka second wave na po tayo sa pagbigay ng relief. But then patuloy pa rin po kami nananawagan sa lahat ng who would like to give their donations kasi po tuloy-tuloy naman po ito. So nananawagan kami na kung those who would like to give pa rin yung food pack, drinking water, lalong-lalo na po yung outdoor na mga tents, ito po kailangan po talaga ngayon. And of course, yung kung meron mga generators na with fuel, welcome din po. Other things kailangan din po, Sir Ted, ay yung mga sleeping mat, hygiene kit, kitchen utensils, no? Kasi since nag-rebuild ulit yung mga families, kailangan po ito.
1: Mm-hmm.
3: And of course, yung partners natin na who would like to do yung child-friendly spaces ng mga activities and the critical incident stress debriefing, ito po ang pinofocus natin ngayon since may mga evacuation areas na tinitingnan po.
1: Oh, ang DepEd naglabas na ng advisory na maaari nang bumalik sa paaralan ang ilang apektadong komunidad dyan sa Davao region na tinamaan nga nitong lindol. Sa inyo sa Sarangani, anong advisory?
3: As of this time, I think there's a executive order from the Honorable Governor na yung mga schools will be having yung ano po, hanggang end of the month.
1: Oh, hanggang June 30 wala pang pasok.
3: Yeah, yeah.
1: Oh sige. So ang pinakahuling datos ninyo, ilan ang kinakanlong ng lalawigan ng mga dami ng pamilya, please?
3: As of the data po namin, no, sa aming sa relief operations, meron po tayong more or less ang ating affected families ay 95,498. Ang data po ay galing po ito sa ating PDRRM.
0: Yes po. Ms. Lizette, si Chacha po ito. Ma'am, may ugnayan na po ba kayo sa DNRMGB? Kasi nung huli pong kausap namin sila, merong isang barangay po dyan sa malapatan Sarangani na kasama daw po dun sa area na tinitignan na nagkaroon ng landslide or artificial river damming.
3: With regards to that po, I think CPDRRM po ang makakasagot sa inyo since you are only focusing doon sa relief operation.
1: Oh, sige, we understand. Sige, salamat na marami, Lisette, sa iyong panahon na binigay sa aming programa. And Godspeed. Thank you.
3: Thank you so much, Sir Ted.
1: Salamat. Si Lisette Lopez po, ang officer in charge ng Sarangani Provincial Social Welfare Development Office. Maghatid po sa atin sa tamang oras ngayon, ganap ng 17 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Ay, thank you. Muli po, ang ganda ng ating Lunes dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sarap. Thank you, Boss Jason Panghulan at Sir Herman Panghulan. Good morning, ha? Kumusta ang inyong Father's Day celebration? Ikaw, baby girl, nag-celebrate ba kayo kahapon?
0: Oo naman, aha. Dahil importante po talagang, actually not just Father's Day, importante every weekend pag tayo'y may pahinga to spend time with our families, ano? Kasi nga naman eh, kaya naman tayo nagpapakahirap at talaga nagpapagod ay para sa ating pamilya. So yes na yes, at talagang tayo nag-enjoy kasama ang pamilya natin. Oh. Ikaw ba, kamusta? Hindi mo naman siguro tinulog.
1: Abay, natulog, siyempre.
0: Ay, naku naman. Importante din naman ang pahinga.
1: Oo. Importante na unawaan ka din na yung mga kapamilya na kinakailangang magpahinga din dahil nga sa naiipon din ang ating pagod.
0: Tama naman talaga.
1: Kayaan mo yan. Siguro nga, sa awa ng Panginoon, umabot ka sa gantong edad, mararamdaman mo na rin
0: yung pagod. Oo. Sa akin naman, baliktad. Okay. Yung tatay ko naman, dahil wala masyadong ginagawa sa weekdays, kailangan ko sabayan yung energy niya pag weekend. So, hindi ako nakapagpahinga. Sinabayan ko yung energy ng tatay ko.
1: Sana all sustentado.
0: Ayun na nga. Kaya nga. Yun sana ang ginawa all, namin. Dinala ko sila dito sa may Zambales nila,
1: sana
0: Papa.
1: All nga.
0: Kaya nga. Deserve naman. Parang ito rin si Seth Velasquez. Ipinag-shopping yung tatay niya. Nakita ko.
1: Very good. So, sa inyo pong lahat, good morning, ha? Muli po sa ating pagbangon today, we say, Lord, maraming salamat po sa amin pong paggising ngayong araw na ito ng Lunes. Lord, salamat po sa pahiram na buhay. Panginoon, nawa po kami maging deserving sa pahiram na buhay na inyong pinagkaloob po sa amin. At sana nga po, muli naming mapagtagumpayan ang aming misyon sa buong linggong ito ng paggawa. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming mga kawani sa aming himpilan, ang aming mga pinuno, at lahat po ng mga uri manggagawa na muli pong bumangon ng maaga para po humarap sa hamon ng hanap buhay. Lord, muli po, salamat sa araw po ng pagpapahinga. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal po ng aming mga anak, ng aming mga kapamilya. Salamat, Lord, sa aming mga tapat na kaibigan. At muli, Lord, kayo na pong bahala sa amin. Kayo na pong bahala sa aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming lahat. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Thank you. Muli po, ha, haharap sa hamon ng hanap buhay ang mga mandirigma. Yan, kasi po sa paggising mo pa lang kung nagko-compute ka, para kang sumasabak sa gera ay talaga naman.
0: Tama.
1: Sa mga taga Cavite, ha? Yan, mamaya po tuloy ang ating diskusyon dito po sa napaka-importanteng proyekto para po sa inyo, sa mga gustuhong makinabang na sa mga reels ng trend, sa mga serbisyo po ng ating train system. Makinig kayo mabuti ng inyong mapagtanto kung ano ho pa talaga ang problema sa bayan na ito. Alright, mahirap pong magsimula tayo ng, alam mo na Lunes, girl. Pero muli po, mga kapatid, hindi natin maitatanggi na ang ating po talagang panalangin nakatuon din po sa ating gobyerno dahil hindi ho maiwawaksi sa ating pong kaisipan at sa realidad ng ating buhay bilang mga Pilipino. Ang numero unong problema ng bayan ay ang ating gobyerno. No doubt about it.
0: Mula noon hanggang ngayon.
1: Sige.
0: O bagets ka pa, problema na gobyerno.
1: Oo.
0: Bagets ka pa rin naman ngayon. Gobyerno pa rin ang problema.
1: Meron ako na daw pang parang dahil ang mga negosyante nitong Sabado at yung kanilang kwento at ang kanilang katanungan. Sila po din mga negosyante. Oo, nasabi nga nila, kahit na ano maang mangyari, dito pa rin kami, pero sila po ang kanilang iniisip nga ay yung pangkaraniwang mga mamamayang Pilipino. Kaya nga po, pinakamainam po ito, tutukan natin, lalo na itong mga proyekto ng pamahalaan, kapakinabangan po ng mga pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Alright, mamaya po yan, abangan niyo po, ito po ay diskusyon ng malaliman sa isang napaka-importanting proyekto ng pamahalaan. Nawa po, ha, magsabi ng totoo ang ating mga kakausapin. Dahil malalaman mo't malalaman kapag nagsisinungaling. Okay, so girl, ang ating winners pala nung pong Friday, ha, mga kapatid, aba, tayo po'y nagbigay ng tulong sa dalawang ama. Alright, at tayo naka-antap. Meron na bang mga padalang patunay, Seth? Kasi yung isa, tinanong ko kung doon sa pag-aaral ng kanyang anak. Sinong ating mga winners ng Friday, girl, sa ating pabida sa True FM?
0: Unahin na po natin, back-to-back drivers po yung ating mga pabida last Friday. For the Father's Way weekend nga po, nung nakaraang linggo, si Junfred De Ocampo, isa pong masipag na taxi driver. Siya po ang ating unang pabida sa True FM. Siya po ay napadalhan na ng 3,000 piso. Samantala, yung isa naman pong winner natin ay si Noel Duyag, isang TNVS driver, at ito naman po ay napadalhan na rin ng 4,000 piso. Galing pa rin po ito sa ating mga nagaambag-ambagan araw-araw ng mga Happy Anonymous. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok, mga kapatid. At yung additional na 5,000 piso ni Tatay Romel Yabes ng Tarlac, na ibigay na rin po yan. Ito yung galing kay Happy Mama. So, ang total na po ng natanggap ng pamilya nila Tatay Romel ay umabot na sa magkano? Sina Tatay Romel Yabes? 50,000 pesos.
1: Wow!
0: Ayan.
1: 50 million? Ay, talaga naman, ha? So, thank you po sa lahat ng ating mga Happy Anonymous. Ngayon, si Tatay Roger Griba po ng Los Baños, Laguna. Sabi niya, holiday daw sa kanila noong Friday. Pero yun nga, no, yung pong pangdagdag nga sa tuition ng kanya nag-aaral na anak ay naibigay na po natin through Happy Anonymous. Isang baksak po iyon. Magkano ang total na bali na tinanggap ni Tatay Roger Griba ng Los Baños? Ito po yung may problema sa kanyang paningin at nagbigay nga siya ng update, ano, doon sa kanila pong pagbili po ng grocery, 2 sako ng bigas, kasi nga yung kanyang mga anak daw po na nag-aaral, ang binibigay na baon ay pagkain at hindi nga daw po pera. After all, wala din kasi silang pera, mga kapatid. So far po, ang naibigay na sa kanya po na halaga ay 5,500 plus 13,000 pesos. Yan po ay katumbas ng magkano na?
0: 18,500 na ito.
1: Yan, 18,500 para nga din po doon sa pang-tuition po ng kanyang panganay na anak na nag-aaral po ngayon sa pribadong paaralan. Alright, and also, yun ding ating binigyan ng pang-tuition set, no? Oo, nakaantabay din po kami dyan po sa area ng Negros. Abangan din po ninyo, naibayad na daw po ito pero hindi binuo nung anak yung pagbabayad sa tuition. Ipinambili daw po ng gamit niya sa school. Well, okay lang po naman sa amin yan, pero yung nga, ano, ang ating inaasahan po ay bubuuin na. Nasa ganun si nanay, hindi naman problema doon sa kanyang pang-tuition. But at any rate po, importante lang, ginamit po ito na siya nawa opo sa pangangailangan nung bata na nag-aaral. Alright, so today, mga kapatid, ha, tuloy po ang ating paambon, yan, ng biyaya sa ating pong What's on Your Mind. Ang ating pong papremyo ay 2,000 pesos minimum today, mga kapatid. Pero balikan ko lang yung taxi driver, di ba yung isa 6,000, kasi nga meron silang event kahapon, supposed to be po dadalaw sa puntod ng kanyang ama. Yung isa na tumanggap ng 5,000, right? Yung isa? Oh, I'm sorry, 3,000 pesos. 3,000 pesos. Sabi ko sa kanya, magbigay siya ng preba para doon sa pag-aaral ng kanyang anak. Kasi doon po lamang tayo nagsisimula nung pong Friday sa 3,000. Hindi pa ho kami tapos sa pakikipag-unayan po dito sa ating pong winner na si Junfred De Ocampo ng Imus, Cavite. Okay, Junfred, kung nakikinig ka, ha? Sige, ibigay mo yung mga preba at malay mo, ha? Malay mo yung pang-tuition ng iyong anak ay sagutin ng ating mga Happy Anonymous. So thank you. Okay, sige. So mga kapatid, ha, kami po ay handang-handa na, girl.
0: Correct. At malamang nakikinig na sa atin ngayon si Kuya Junfred, uh-huh, dahil ito nga po yung namamasada na bilang isang taxi driver. Para sa mga motorista din na nakatutok sa atin ngayon, handang-handa na po ang ating balitaan. Ngayon ang tanong, ready na po ba kayo? Kasi kami kahapon pa handang-handa. Susunod na nga po ang ating News 5.
4: the swing. You should have heard this knocked-out
5: jailbird sing that rock. True FM.
6: Hello, Philippines!
7: 골드랜드 박보영,
8: 김성철,
9: 이현욱,
10: 이광수입니다.
7: 네, 골드랜드는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받은 희주가
8: 금괴를 독차지하려는 탐욕과 배신 속에서 사투를 벌이는 작품의 이야기입니다.
9: 끝까지 긴장감을 놓을 수 없는 흥미로운 작품이니까요.
10: 골드랜드 많은 시청 부탁드립니다.
6: See you!

0: Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
2: Mga kapatid, tayo nga po yung nagbabalik dito pa rin sa True FM at handa-handa na nga po ang ating mga balitaan. Pero bago lahat, ang oras na muna, hatid po sa ating lahat yan ang Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress at mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-32871 at available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio.
0: Alright! Alas 6:31 ang ating pong correct time. Ating kumustahin ang ating pong mga beautiful people sa ibaba. Mula po sa itaas, are they ready? Tawagin mo na sila, baby girl.
2: Good morning, GMK family! Kamusta, kamusta, kamusta? Tingnan nga natin, handa na nga ba sila?
3: Good morning!
0: Good morning, good morning.
2: Eto na sila.
0: Magandang Lunes ng umaga.
4: Ah, matagal siya, loading. Good morning!
5: Hello, hello. Hello po, Ninong Tia, DJ Cha. Kamusta po?
0: Okay naman kami, kayo.
2: Okay naman. Kamusta ang weekend po?
0: Ay nako, sarap matulog.
2: Umulan eh, Manong Ted eh, nag-ulan.
0: Well, manaka-naka pa, bukso-bukso, pero talagang importante rin makarecover tayo sa ating pagod. Sa ating paggawa ng buong linggo, kaya bawi-bawi sa tulog, yan din ang masarap anumang araw yan. Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day,
2: Birthday, Christmas Day,
0: tulog.
6: It's
0: the best gift.
2: Tapos balik agad sa trabaho kasi pag hindi pumasok, walang sweldo. Kala ko pwedeng sumeldo kahit hindi. Yung hindi ka tulad ng iba. May pasok, dami sweldo.
0: Okay naman kayo.
2: Okay naman. Okay naman, Manong Ted.
0: Ayos naman ang lahat.
2: Ayos naman. Awa ng Diyos.
7: Hindi na kami naman daw.
0: O sige. O handang-handa na kami dito at sa Friday tayo ulit magkikita.
2: Kala ko sa Friday magtutuok.
6: True.
2: Alam mo nga. Ay, meron Friday, Manong. Inagahan mo na yung abiso na sa Biyernes natin sila makikita, ah. Mm. Inagahan na niya yung abiso. Bakit naman?
0: Oo. Gusto niyo ba ng t-shirt?
2: Oh, ayan.
8: Yes!
2: Gusto niyo yung t-shirt?
8: Pamain po.
2: Gusto niyo yung t-shirt na suot namin last week? Yung proud to be Filipino, ashamed of my government?
8: Pwede, pwede. Pengi po.
2: Parang di sila sure kung okay. Pwede ba kayo magsuot ng ganong t-shirt dyan, guys? Okay naman?
0: Parang di
2: ako. Hindi sigurado.
0: Okay, anyway.
2: May isang version ka naman, di ba? May bagong version kang pinagawa.
0: Meron.
2: Oh, ano yung isa nating isusuot sa Biyernes?
9: Ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali.
2: Hindi yan. Walang gamot sa walang hiya. Okay ba yun sa inyo?
10: Pwede yun.
8: Pwede.
10: Susuotin ko yun pag may mga nakakatapat akong mga may utang sa akin. Ano, Mare?
2: Alam mo, Mare, alam mo yan. O, Mare, naalala ko na naman, Mare.
10: Ay, Mare!
0: O, sige. Kusasta na pupunta. Diyan lamang kayo dahil kami handang-handa na, ha?

0: Thank you very much.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you. At mga kapatid, ito nga po ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV 5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
1: Ako naman po si Sarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, pinabulaanan po ng ilang mambabatas ang balitang nilamon umano ng depensa ang prosecution team sa pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay prosecution panel member Terry Ridon, hindi totoo ang kumakalat na hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng mga abogado ng bise. Ngayong araw ay nakatakdang ituloy ang pre-trial conference para nga markahan ang mga ilalahad na ebidensya sa natitirang articles of impeachment, kabilang po ang hindi maipaliwanag na umano'y yaman ng bise at pagbawaldas sa kanyang confidential fund. Sa July 6, inaasahan po mag-uumpisa na ang mismong paglilitis sa impeachment court.
1: Samantala, nanindigan pong isa sa bumuo ng 1987 Constitution na kakailanganin pa rin ng 16 na boto para pumakonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, mananatiling 16 pa rin ang magic number na kakailanganin ng prosecution dahil 24 pa rin ang miyembro ng Senado. Sa ilalim po ng saligang batas, 2/3 ng Senado o 16 na boto ang kinakailangan para sa impeachment ng isang opisyal. Bagamat nakakulong ngayon si Senator Jinggoy Estrada at nagtatago si Senator Bato de la Rosa, iginit ni Ascuna na kinikilala pa rin sila ng konstitusyon bilang mga miyembro ng Senado. Posible lamang daw malagasan ng Senado at maging 15 ang kailangang numero para sa conviction ng bise kung formal nang idedeklara bilang isang pugante si Senator Bato. Mangangahulugan daw kasi ito na tinalikuran na ng senador ang legal system ng bansa, kaya dapat na siyang ituring na resign sa Senado. Para naman po kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro, mahalagang isang guni sa Korte Suprema kung ilan nga ba talaga ang threshold o bilang ng boto na kinakailangan para makonvict ang vice-presidente.
2: Pinag-aaralan natin yan, Manong Ted, no? Kung meron na bang irreparable damage, no? Na masusustain. May requirements kasi yan eh, before you can actually elevate the matter to the Supreme Court, no? So perhaps after this pre-trial conference, pag-aralan niya ng prosecution, okay, when is the proper timing really to clarify the threshold required for the purpose of conviction, no? Kasi alam mo naman, itong mga diskusyon na to, nag-umpisa ng change of leadership.
1: Yan nga po ang tinig ni House Lead Prosecutor Jervel Luistro.
0: Samantala, isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas para umano sa no work, no pay policy para sa ilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, sakop daw po ng panukala ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, cabinet secretaries at iba pa. Tatanggalan din daw ho ng allowance ang mga opisyal na absent ng walang abiso. Ayon pa kay Tulfo, layunin po ng panukala na patawan ng kaukulang penalty ang mga opisyal na mahilig umabsent tulad ng ginagawa sa mga ordinaryo mga manggagawa. Isa sa ginawang halimbawa ng senador ang 6 na buwang pag-absent noon ni Senador Bato de la Rosa na patuloy pong kumukubra ng kanyang buwanang sweldo kahit na hindi nasipot sa kanyang trabaho.
1: Samantala, nakauwi na po ng Pilipinas ang 24 na OFWs na 9 na buwang nakulong sa Russia dahil po sa issue sa kanilang immigration documents. 2 magkahiwalay na batch na lumapag sa NAIA ang mga OFW nitong linggo ng madaling araw. Personal silang sinalubong ng mga kinatawan ng DFA, DMW at maging OWA. Pinakawala naman po ng Russia ang mga OFW kasunod ng pagpupulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Russian President Vladimir Putin sa kasagsagan ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan.
0: Sa lagay po naman ng ating pong panahon, lumakas po ang Typhoon Francisco habang binabaybay ang karagatan sa Philippine Sea. Huling namataan ang bagyo sa layong 715 kilometers, silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At may lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 170 kilometers per hour malapit sa gitna. At tayo pa rin po sa pag-asa, asahan daw po ang malalakas na ulan at hangin na hatid ng bagyo. Hindi inaasahan na tatama sa kalupaan ng naturang bagyo pero ito'y lalapit sa may extreme northern Luzon bago lumabas po ng bansa sa Biyernes. Sa ngayon po'y nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands. Mga kapatid, kapag nga po may reset ang ating doktor, aba, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
1: Uy, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Mga kapatid, reseta po sa high blood. Sa mga naha-high blood diyan, abay, piliin lamang ang world-class.
1: Eh, yung mataas ang kolesterol. Naku, pupiliin nyo rin ang world-class.
0: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics.
1: World-class, mga kapatid, dahil gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OVP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po magpupugay ng Rhea Generics sa lahat po ng mga world-class na mga uri manggagawang Pilipino. Of course, Rhea Generics, world class, you know. Alas 6:40 na. Ilang pang balita, susunod na.
3: FM. Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, pundag.
4: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Superlight plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Superlight now.
5: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
6: So it's important to always check.
7: Voila!
6: Check your facts.
8: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.

0: ang bilis po ng panahon, no? Parang kailan lang abay Lunes, eh ngayon po Lunes ulit.
1: Maganda yung sinabi mo doon sa ating group chat. TGIM. Thank God it's Monday.
0: Yes.
1: Dapat talaga hindi tayo nag-look forward lang sa weekend. Also for Mondays. Actually for every day.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Araw-araw, sinusulit dapat natin yan.
0: Ay, naku po, baby girl. Sa hirap ng trabaho ngayon, kung may trabaho po tayo, trabahuin natin ng maayos.
1: Amen?
0: Amen. Samantala po naman sugatan ang grade 11 student, baby girl.
1: Sugatan nga po ang grade 11 student matapos pagsasaksakin ang kanyang kaeskwela sa Cavite City. Grade 11 din at kapwa 18 anyos naman ang nanaksak. Nangyari po ang krimen sa loob mismo ng Cavite National Senior High School. Ayon sa principal, break time noon ang magpambuno po ang suspect at biktima sa second floor hanggang sa mauwi na nga po ito sa pananaksak. Isang gurong umawat sa dalawa at agad na isugod sa ospital ang biktima habang binibitbit ang suspect sa guidance office at ipinatawag nga po ang magulang. Ang tingin ng mga otoridad, away ng dalawang grupo ang ugat ng gulo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Humingi siya ng tawad sa biktima at mga magulang nito. Ayon po sa principal, mahigpit ang kanilang seguridad. Itinago raw ng suspect ang patalim sa kanyang sapatos kaya naipasok ito sa eskwelahan.
0: Samantala, bangkay na po na matagpuan ang nawawalang transgender doon sa Saragossa sa Nueva Ecija. Huli mo nung nakita ang biktimang si Bella, kasamang kanyang ex na si Elias Baby Boy, hanggang sa natagpuan na lamang siya sa irigasyon sa bukid. Ayon sa mga otoridad, nakatali ang mga paa ni Bella at may pabigat na bato para hindi lumutang. Inaresto naman ng mga pulis si Elias Baby Boy. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, posibleng nagawa ng suspect ang krimen dahil sa selos. At aminado naman daw ang suspect na nakasama niya ang biktima noong araw na ito'y mawala. Pero tikom ang kanyang bibig kung siya ang may gawa ng krimen. Maharap sa ang naturang baby boy sa reklamong murder.
1: Samantala, patay naman po ang tatlong miyembro ng pamilya sa pananaksak. Diyan naman po yan sa Talisay sa Batangas. Kabilang po sa nasawi ang mag-ina at ang dalawang taong gulang na batang lalaki na anak at apo ng mga biktima. Sa investigasyon, Biyernes nga po ng gabi nang looban ng suspect ang bahay ng mga biktima at pagsasaksakin ng mga ito. Agad namang nagkasan ng follow-up operation ng mga pulis at inaresto ang suspect. Napag-alamang kinakasama siya ng kapatid ng isa sa mga biktima. Ayon sa mga pulis, posibleng minasaker ng suspect ang pamilya para hindi mabunyag ang isa pang krimen na ginawa nito. Nakatakda kasi siyang kasuhan dahil nga sa panghahalay nito sa isa sa mga anak ng nasawi. Tumanggi namang magpa-interview sa harap mo ng kamera ang suspect pero inamin niya ang krimen. Nakakulong na sa Talisay Municipal Police Station ang suspect at sasampahan ng mga kaukulang reklamo.
0: Naipit ang isang truck driver matapos po namang sumalpok ang minamaneho niyang sasakyan sa nakaparadang truck doon sa Abuyog Leyte. Nagka-yupi-yupi na parang lata ang naturang truck ng datnan ng mga otoridad. Gumamit po ng panggupit na bakal ang mga rescuers para po maialis ang driver. Agad isinugod sa ospital ang driver na sugatan sa paa. At ayon sa report, nakatulog sa biyahe ang truck driver na galing daw ng Ormoc kaya na disgrasya. Ligtas naman ang kanyang pahinante. Nauwi sa arigluhan ng insidente sa pagitan po ng driver at may-ari ng nabanggang truck.
1: Samantala, patay po ang isang lalaki matapos barilin ang nakaalita na kapitbahay sa Iloilo City. Gabi po nangyari ang pamamaril at agad pong tumakas ang suspect pero kinaumagahan bumalik ang suspect sa kanyang bahay. Umabot ng 3 oras ang pakikipagnegosasyon bago mapasuko ang armadong suspect. Bigla raw itong nagpaputok at tinamaan ang isa sa mga pulis. Ligtas naman po ang lagay ng pulis sa ngayon. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang suspect at naharap sa kasong murder at iba pang kaukulang kaso.
0: Mga kapatid, alas 6:45 na pong ating tamang oras ngayon. Sa ating mga taxi drivers, mga TNBS drivers, sa lahat po ng ating mga pader, kumusta kayo? Kumusta ang inyong Father's Day? Importante ha, lagi tayong kondisyon, mga ka-vroom vroom. Nang hindi tayo sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang, eh baka naman. Ito na ang para sa'yo, bagsik ko! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement for Men. Ang magsik mo.
1: Vroom vroom. Mapapa. Bravo. Katalik yan.
0: Ay, hello. ay bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga kabrum-brum. Laging tandaan, dapat lagi tayong kondisyon. Food supplement for men, bravo! Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Tinataya magkakaroon daw po ng malakihang rollback sa halaga po ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa pagtantsahon ng oil industry sources, posibleng mabawasan daw po ng lagpas 7 piso hanggang 9 na piso ang per liter po ng diesel. Maaari naman daw bumaba ng 3 hanggang 5 piso ang singil sa per liter ng gasolina. Bumaba ang pangdaigdigang halaga po ng langis noong nakaraang Linggo dahil nga po sa inaasahang negosasyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika para nga tuldukan na ang sigalot sa gitnang silangan. Mamaya po abangan nyo yung pinakahuling balita dyan na kung saan po hindi pa tapos itong problema ni Trump, nitong Iran at maging nitong si Israel na nagiging pasaway ngayon.
1: Nagbago na naman ang ihip ng hangin kay Trump.
0: Ay, naku po.
1: Bago na naman ang gising.
0: Kasi si Netanyahu naman po ang kanyang hindi makontrol ngayon.
1: Ito naman mga kapatid, sumagot na po ang Meralco sa viral post ng kapatid ni Regine Velasquez na si Kakay Mitra kung saan ibinahagi niyang sumampa sa 90,000 piso ang kanyang bill nitong Hunyo. Paliwanag ng Meralco, natukoy bilang isang high-load service ang account ni Kakay. Ibig sabihin, madalas na malakas ang konsumo ng account ni Kakay Velasquez. Pasok naman daw ang halaga ng bill ni Kakay dahil wala namang kakaiba sa kanyang konsumo kung ikukumpara sa history o pattern ng kanyang paggamit ng kuryente. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Meralco kay Kakay para talakayin ang detalye ng kanilang billing. Kumusta po ba ang bill niyo mga kapatid? Kayo po ba'y tumaas o bumaba? Ngayong buwan sa amin, bumaba. Kahit papano. Nakaano kami? Bumaba kami ng 4,000 piso kahit papano. Ikayo ba? Kamusta? Tumaas sa inyo?
0: Nagkaroon ng refund ata iyon. Pagbaba ng singilan na implement. Pero abangan daw itong paparating. Bumalik naman sa surplus ang balance of payments ng Pilipinas noong pong buwan ng Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot po ng $131 million ang BOP surplus ng bansa. Malaking pagbaligtad ito mula sa $2.12 billion na deficit noong buwan ng Abril. Mas maganda rin ito kumpara po sa $298 million deficit na naitala noong pong Mayo noong pong nagdaang taon. Ang BOP ang sumusukat sa pasok at labas ng foreign currency sa ekonomiya ng bansa.
1: Pinasisira ng Department of Agriculture ang milyong-milyong pisong halaga po ng abandonadong onion imports. Yan ay matapos lumabas sa pagsusuri na unfit for human consumption o hindi ligtas kainin ang halos 87 milyong pisong halaga ng mga pinuslit na sibuyas. Pumasok nga po sa bansa ang higit 70,000 sako ng sibuyas sa pagitan po ng Disyembre at Enero bago inabando na ang shipment sa hindi pa rin natutukoy na dahilan. Ayon sa mga otoridad, nabulok na ang mga sibuyas dahil sa hindi maayos na pag-iimbak nito.
0: Kumpiyansa po naman ng Finance Department na maaabot pa rin ang mga ahensya ang kanilang target na koleksyon ng buwis ngayong taon. Yan nga po sa kabila po ng 3 buwang suspension ng pangongolekta po ng excise tax sa LPG at kerosene mula April 17. Dahil nga po sa krisis sa langis, bunsod ng sigalot po sa gitnang silangan. At ayon pa rin po sa DOF, on track pa rin po naman ang koleksyon ng customs at BIR mula Enero hanggang buwan ng Abril. At ayon pa rin po sa DOF, wala pa po naman daw inaaprubahan pagbabago sa mga target na koleksyon ng buwis matapos suspendihin ang koleksyon ng excise tax sa ilang petroleum products. Muli po pagpupugay sa lahat ng ating mga manggagawa sa construction sector. Good morning, architects and engineers. Handa ba na naman kayong sumabak sa buong linggo ng paggawa? Ay nako, ano pa nga ho ba, di po ba? Kinakailangan gumising ng maaga. At tandaan natin na muli po, sa ating pong pagpili ng mga construction materials, dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Baka ho tayo madisgrasya. Kapag nga po pinag-uusapan ng mga light steel frames, saan ka pa? Sa Jaya Max ka na. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, setting the standard in light steel frames. Kaya nga, maasahan ng kanyang quality at safety. May PS mark nga kasi. Para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame at dinding, Jaya Max light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ha, ito lang ang gusto ko, ito lang ang hinahanap ko, JMAX Light Steel Frames. Available po yung mga kapatid sa CW Home Depot dyan sa Silang, Cavite. CW Home Depot, Silang, Cavite. At sa Twin Bar Metal Industries Incorporated sa Caybagal Central, Tagaytay City. At sa Antipolo, Rizal. Twin Bar Metal Industries Incorporated. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Good morning again. And happy Father's Day kay Sir Johnny Nang ng DN Steel. At maging sa kanyang buong pamilya, happy Monday. Sir Johnny, good morning. At kay Sir Raymond Son ng JMAX, good morning din. At kay Ma'am Chet Monson. At sa mga kawanipo ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, good morning. Ngayon mga kapatid, sa ating mga balita po naman sa iba, yung dagat.
1: Muli na naman pong isinara ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Nag-ugat nga yan matapos ang hindi pagkakasundo ng Amerika at ng Iran. May nalabag kasing kasunduan matapos pong muli na namang umatake ang Israel sa Lebanon. Dahil po dyan tuluyang isinara sa mga dumadaang oil tanker ang naturang ruta. Pero ayon po sa pahayag ng Estados Unidos, nananatiling bukas ang Strait of Hormuz. Kasalukuyang nasa Switzerland, si U.S. Vice President J.D. Vance para pag-usapan ng issue sa Strait of Hormuz at ang gulo sa Lebanon.
0: Alam niyo ho, ito nga ang problema ngayon eh, ha? Ito po.
2: True.
0: Sinabi po ng Iran na hindi magpapatuloy ang negosasyon nito kontra Amerika kung hindi matatapos ang gulo sa Lebanon. Nangyari nga po yan sa gitna po ng negosasyon sa pagitan po ng Amerika sa pamumuno po ni U.S. Vice President J.D. Vance at ilang matataas na opisyal ng Iran doon sa Switzerland. Ayon sa pinakahuling tala, umabot na po sa higit na 1,000,000 Lebanese ang apektado po ng gera sa pagitan pa rin po ng Hezbollah at Israeli forces simula pa noong Marso.
1: Samantala, binigyang diin din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi daw bibigyan ito ng pagkakataon na magkaroon po ng nuclear weapons ang Iran hanggat siya ang Prime Minister ng Israel. Sinabi po yan Netanyahu o ni Netanyahu sa gitna nga ng mainit na relasyon nito kay U.S. President Donald Trump. Kamakailan lamang ng palawigin ang umiiral na tigil putukan sa pagitan po yan ng Israeli forces at ng Hezbollah sa Lebanon. Una nang sinabi ni Netanyahu na target nitong okupahan ang itinuturing na security zone sa southern Lebanon.
0: Yun nga po ang sistinga dito, no, ginagawang kondisyon ng Iran na dapat kasama dito sa ceasefire na ito ang Israel. Ang Israel po mukhang walang balak at mukhang hindi titigil hanggat di nauubos yung Hezbollah. Hindi mo mauubos yan kasi habang napapatay mo yung mga leader niya, may pumapalit at pumapalit. Ay talaga naman, hindi pa ho tapos tong problemang ito sa gitnang silangan. Samantala po naman, naglusad po ng kaliwat kanang pag-atake ang Russian forces sa ilang lugar doon sa Ukraine. Kabilang po sa inasinta ng Moscow ang military facilities sa rehiyon ng Sumy, sa Kharkiv, Donetsk at iba pa. Nasa po din po sa ikanasang pag-atake ng mga Ruso ang ilang istasyon ng langis, maging ang ilang pang transportation infrastructure at drone facilities po sa mga nabanggit na rehiyon. Wala pang pahayag ang Kyiv sa panibagong serye ng pag-atake niya ng Moscow.
1: Samantala, isa po ang patay habang halos 100 ang sugatan matapos ang banggaan ng dalawang tren. Diyan naman po yan sa London sa United Kingdom. Ayon sa report, pawang mga pampasaherong tren ang sangkot sa trahedyang ito. Kabilang po sa nasawi ang driver ng isang tren. Nagsasagawa po ng investigasyon ang mga otoridad sa pinagmulan po ng insidente.
0: Ganap ng 6:55 in the morning, Nanay Christy. Good morning. Salamat Nanay sa iyong mahiwaga na adobo ha. Ilang araw unang inuulam eh.
1: Habang tumatagal, mas sumasarap yun.
0: Sulit din.
1: Oo, init-init lang pag may time.
0: Ang laki din tipid sa atin. Salamat.
1: Pang ilang araw mo na?
0: Oo, ilang. Hindi ko na mabilang.
1: Oo.
0: Salamat. Mahiwagang adobo. Salamat kain ng marami.
1: Pwede na nating tawagin si Nanay Christy na the Adobo Queen.
0: Good morning. At ngayon sa mga Good Samaritans, ito ng ating entertainment news.
1: Naku, ito na very exciting, baby boy. Ipalalabas na mamaya ang inaabang ang action drama series ni Coco Martin at Julia Montes na Sigabo. Naks naman talaga. Nagbabalik nga po ang hari ng aksyon sa ating henerasyon sa Todo Max Primetime ng TV5. Ito po ang comeback series ni Coco matapos po ang FBJ's Ang Probinsyano. Baliktambalan din po nila ito ni Julia Montes. Asahan daw po ang mas pasabog na aksyon na may kasamang drama at comedy. Abangan po ang unang episode ng Sigabo, Ang Tigasi ng Tundo. Mamayang alas 8 ng gabi sa TV5.
0: Secret Impreg, anong oras na?
1: Na-move lang ng konti, pero ang ganda ng lineup natin ngayon, mauuna lang si Sigabo.
0: Okay. Oo,
1: tas sunod-sunod na po yan, A Secret in Prague, and then si My Best Friend Emma.
0: Ayan. Sige po, so salamat na marami ha sa atin pa rin pong pagbibigay po ng pagkakataon sa lahat ng mga Pilipinong mahilig sa mga teleserye na makinabang din po sa serbisyo ng TV5 sa Free TV. Thank you! Ngayon, sinopresa po naman ng Nations Girl Group na Bini ang Blooms nang itanghal nila ang kanila pong Coachella set sa Signals Concert noong Sabado. Kasama po sa itinanghal nila ang Shagidi, Zero Pressure at Out of My Head na kasama sa kanilang Coachella set. Game na game din ang Blooms na makikanta sa hit songs nilang Carrera, Salamin Salamin, Blink Twice at Cherry on Top. Agad din pong nag-trending ang surprise Coachella set performance ng Bini. Nag-number one pa ito sa trending topic sa X. Sunod na magtatanghal ang Bini sa SM Seaside Cebu Arena sa July 11. Dadalhin din po nila ang kanila pong Signals World Tour sa US, Canada, the Netherlands, Italy, France at ilang pang mga bansa.
1: Samantala, nagpaka-fangirl si Julian Santos matapos pong makilala si Thor, Chris Hemsworth. Sana all! Ibinahagi po ng mister ni Judy na si Dapper Cuds Ryan Agoncillo ang photos kasama po ang kanilang mga anak na sina Johan, Lucho at Luna. Hirit nga ng ilang fans, Cristala Meat Store daw. Habang iba, sinasabi na ito na daw palang itsura ni Ryan ngayon. Unang nagkakilala sina Judian at Ryan sa Cristala bilang co-star. Swerte naman talaga.
0: Di ba yan si Extraction?
1: Oo, siya yun. Siya yun. Oo, galing, no? Mahusay
0: kala
1: ko.
0: Kala ko nga yan ang starring doon sa...
1: Saan?
0: The Senate is under attack!
1: Hindi siya. Wala siya doon. Hindi siya yung nagpaputok.
0: Nakipag-rock and roll po naman ang 90s jazz rock band na Radioactive Sago Project sa Fet Dula Music Festival sa Makati. Sa pangunguna po yan ang ating kapatid na si Lord De Vera. Ay, si Idol Lord! Ay, yan o ay talaga naman. Yo, man! Tinapos po ng banda ang main stage ng Fet Dula Music sa kanila pong classic rock anthems. Hindi rin po nagpahuli ang bigati mga banda ng kasalukuyang pong henerasyon tulad na lamang ng Lola Amour. Nagpainit din sa stage ng stage ang Mindanao-based hip-hop group na Moro Beats. Yun o, ang ating mga idol. Dumagundong din po ang buong festival ng sumalang na ang Feeder Karma. At itinanghal po ang hit song nilang Kalapas Tanganan. Ang Fet Dula Music o World Music Day ay isang annual music festival na nagsimula po sa France. Idinaraos ito sa higit na 100 bansa sa buong daigdig.
1: Sayang.
0: Ay talaga namang...
1: Gusto ko sana mapakinggan yung song ni Idol Lord. Mamaya siguro, pag may audio to, no? O sige.
0: Talaga naman, ha?
1: Mangklase ka talaga, Idol. Yun, samantala.
0: No? Yun!
1: Usay, oh. Rakraka ng mga kapatid natin dyan.
0: Ay, talaga naman.
1: Oh, kaya mo pa ba yung ganyan talunan, baby?
0: Hindi na.
1: Kaya mo yan. Naka-Ostro Guard ka, kaya mo yan. Ikaw pa. Naniniwala kaming kaya mo yung ganyan talunan. Oh, ito. Mabilis na sold out po ang day 3 ng Arirang Concert sa Pilipinas. O, diba? Sold out na naman siya. Na global pop sensation na BTS, sana all na lang talaga. Sa post po ng Live Nation, wala pang isang oras, ubos na po ang ticket matapos pong magsimula ang general sale nitong Sabado ng umaga. Dahil dyan, marami pang fans ang umaasa na magkakaroon po ng day 4. Pwede ba one month? March 13, 14, and 16 po next year. Gaganapin ang concert sa bansa ng BTS. Diyan nga po sa Bulacan. Sino na naman mga nakakuha ng tickets para po sa Day 3? Abangan!
0: At mga kapatid, ayan o ay, alas 7 na! Bilis nga po ng ating Monday morning, girl!
1: Ganun talaga yun, boy. Lalo pag ikaw ay nag-e-enjoy, mabilis ang oras. Eksakto, alas 7 na nga po ng umaga, mga kapatid. Kami po'y magpapaalam na ha dito sa mga kapatid natin sa TV5. Pero bago tayo mag-goodbye, ang oras sa muna na eksakto alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft Hygienics product, available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, mga kapatid, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign baby diaper. Gawang mega soft, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. At sa mga kapatid nga po natin, ang oras at iba rin po sa ating lahat naman ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Mga kapatid, kami nga po'y hanggang alas 10 pa ng umaga ha. Apat na oras po ang ating pagsasanib puwersa araw-araw po yan. Lunes hanggang Biyernes dito po sa TV5 hanggang 7 lang kami. Pero pwede rin po kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. Channel 19 yan po ang ating True FM TV. At higit sa lahat, kung may radyo po kayo sa inyong mga tahanan o sa inyong mga sasakyan, 105.9 napapakinggan po kami dito po sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. See y'all tomorrow, mga kapatid sa GMK.
0: And thank you again.
1: Pilipinas. See y'all tomorrow, mga kapatid sa GMK.
0: And thank you again. Eto na po, Manong Toots, kamusta ka? Kamusta ang ating gig nitong araw din ng Sabado, ha? Alright, sa ating Sports 5, bumawa po ng kasaysayan ang magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo sa Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa Zunyi, China. Senior Exercise Event, si... Sino? Si Kaloy ba ito? Sa Double Olympic Go... Ah, dali, medyo may ano lang... Di bale. Nanalo po ng nagkampiyon sa floor exercise event. Opo. Ang double Olympic gold medalist na si Kaloy, ayon. Habang bronze naman po sa kaparehong event si Eldrew, nakakuha po ng score na 14.700, ang mas matandang Yulo para sa ikalimang sunod pong ginto sa naturang kategorya sa Asian Tourney. Kumamada ho naman ng 14.300 points si Eldrew para sa kanyang unang... Kumamada ho naman ng 14.300 points si Eldrew para sa kanyang... Kumamada ho naman ang dalawa sa seniors o nagkatapat ang dalawa sa seniors. Kahapon po'y lumaban din sa horizontal bar event si Nakaloy at Eldrew pero hindi sila nakapasok sa podium. Hindi rin po nakakuha ng medalya si Kaloy sa parallel bars event.
1: Samantala, mga kapatid, natapos na nga po ang dream run ipinay sa tennis star Alex Iala sa Berlin Open Germany o sa Germany. Taupo si Iala kay Linda Noskova ng Czechia, 6-2, 6-4. Malalakas at malilinis na tira po ang naging sangkala ni Noskova para makabuo ng mahagang bentahe. Bagay na nahirapan naman po ang ating pambato na habulin. Sa second set, mas agresibo po si Alex at nakakuha nga po ng 4-3 na lamang. Pero agad bumawi si Noskova matapos po ang tatlong sunod na puntos. Napataod naman ni Ayala si Donna Vekic, world number 2 Elena Rybakina at world number 8 Elina Svitolina bago napigilan ni Noskova ang Pinay.
0: Bukas po naman sa publiko ang ensayo po ng Gilas Pilipinas mamayang gabi sa San Juan. Ibahagi po ng send-off bago pong ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa susunod na buwan. Ito'y gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center mamayang alas 8 ng gabi. Bago ito'y pinalitan po ni Juan Gomez de Liano si Scottie Thompson sa final 12-man roster ng pambansang koponan. Umatras nga po si Thompson dahil sa iniindang hamstring injury. Lalabanan po ng Gilas ang sangkupunan. Umatras nga po si Thompson dahil sa iniindang hamstring injury. Lalabanan po ng Gilas ang New Zealand sa July 3. Nako, lakas ng team na ito. Habang sa July sa ngayon, abay good luck.
1: Samantala mga kapatid, pinagbawalan po ng UAAP ang Ateneo Coaching Staff na kasama po sa team building sa Aurora na makiisa sa kahit na anong aktibidad na may kinalaman po sa liga. Ayon sa UAAP, epektibo ito hanggat gumugulong ang magkakahiwalay na investigasyon tungkol sa pagkalunod ni Narine Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw. Nagsasagawa ng kanilang pagsisiyasat ang UAAP, Ateneo at ilan pang ahensya ng gobyerno. Ginawa raw ito ng liga para mapanatili ang integridad ng investigasyon at masigurong transparent ang mga ito. Bukod po dyan, inatasan ng Ateneo na isumite ang resulta ng kanilang investigasyon. Bago po matapos ang July 15, paniniguro po ng liga, mapapanagot ang mga mapapatunayang responsable sa insidente. Nalunod nga po nitong June 8 sina Baterbonia at Adili sa gitna po ng team building sa dagat. Humarap naman sa mga otoridad ang mga dati at kasalukuyang manlalaro at coaches ng Ateneo para magbigay ng salaysay tungkol sa insidente. Nagbitiw na rin ang head coach na si Tab Baldwin at team manager na si Epo Kimpo.
0: Bigo sa kanyang unang title fight ang boksingerong si Eman Bacosa. 3 beses pong natumba si Bacosa kontra kay Rodeline Perez sa Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Championship bout nila sa Muntinlupa. Una nga pong noong 2nd round matapos tumama ang kaliwa ni Perez. Pangalawa ho naman yung nangyari sa 3rd round. At sa huli po ay wagi si Perez via majority decision. Isang judge po ang nag-score sa laban, 75-75. 75-74 din sa isa habang 76-73 naman sa isa pa. Pareho pong pabor kay Perez. Pambawi ito ni Perez matapos matalo kay Bacosa sa una nilang pagkaharap noong pong 2024. Umakyat ang record ni Perez sa 6 wins at 4 na talo. Habang 8-1 naman ang record nitong si Bacosa. Abay, 7:07 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Ay, salamat ha. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you ha, Boss Max. Sa kape, mangosteen, sarap, Boss Mastery Coffee. At muli po, good morning sa ating mga ginigiliw at mahal na mga seniors. Kamusta kayo? Good morning.
2: Good morning.
0: Sa mga tatay diyan, sa mga lolo diyan, mga lola at lolo, by good morning po sa inyong lahat ha. Sa dami nga po ngayon ng mga nag-OOA na, hindi ho ba? OA kapag nagkakaedad, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na. Whoa! Hindi natin maiwawaksi ito sa mga nagkakaedad. Osteoarthritis baga, pero huwag na po tayo magpaka-OA-OA pa. OsteoGuard kasi, meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain ha at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, Mama Del. Good morning. At kay Inang Esther Perez niya sa Hagonoy, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard. Yan ang iniinom araw-araw. Hindi man ako makipagrakrakan, pero tayo po'y kahit papaano, nakaka-tumbling-tumbling pa.
1: Mas mahirap yun na.
0: Good morning po sa ating mga ka-OsteoGuard. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning din po kay Dr. Emmanuel Lennon. Good morning, Doc. At kay Dr. Ivy Escas at kay Dr. Mario Ver. Yan. Mga kapatid, kami po'y handang-handa na para ihatid ang 2nd bukso ng mga importanteng balita sa
1: News 5!
3: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
6: Bawat krimen,
2: ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
2: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks! Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.

0: Nova. Easy to get in supermarkets.
1: Teka, tiya, for sharing yan, ha?
0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: True FM.
1: True FM, good morning then kay Attorney Chon Delphine.
0: Good morning, Attorney. How you doing? Belated Happy Father's Day.
1: At happy Monday ulit at maging kay Attorney Boyet Gonzalez. Si ato.
3: Ang dami-dami namang abogado.
1: Si Boyet, yung ating kaibigan na taga Mandaluyong, yung hari ng Mandaluyong.
0: Kung may hari ng tungko, si Sigabo, si Attorney Boyet, ang hari ng Mandaluyong.
1: Siya ang hari ng kusina nila sa bahay. Tagaluto po ito.
3: Manong
1: ni Ma'am Queenie.
0: Anong best dish niya? Kung si Nanay Christy, adobo siya.
1: Aba, pili ka. Gusto mo kare-kare.
0: Ayun, di si kare-kare king. Sa'yo na yan.
1: Morning, kay former Congressman Boyet Gonzalez. At sa kanyang caregiver na si Ma'am Queenie, birthday ngayon ng kanilang kambal, si Boyito at si Kinitz. Parehong 22, kasi nga kambal.
0: Cute. Boyito and Kinitz. So cute.
1: Happy birthday, ha? And proud father ito at proud mother sa kanila pong anak na nakatapos kahapon dyan sa Ateneo.
0: Oh,
1: so,
0: yes.
1: Happy birthday! 22 na sila. Ang bilis ka ng panahon, ha? Ma'am Queenie, kay Boyito at kay Kinitz Gonzalez, happy birthday today. Oy. Mabuhay.
0: Oo, nabanggit mo na, nagtapos sa Ateneo kahapon. Batiin ko na rin ang anak ni Ma'am Bel Gudiaga, nagtapos din po sa Ateneo kahapon.
1: Yun yun.
0: Congratulations, kabatch ng mga anak ni na Sir Boyet.
1: Okay. Si Kinitz.
0: Congratulations.
1: Good morning
0: po.
1: And thank you. Sa lahat din po ng ating mga suki ngayon, ha, na mga nagpapagag po ng mga uri manggagawa, alam po namin na sa hirap nga po ng buhay ngayon, abay mas lalo nga pong mahirap kapag meron pong nagkakasakit sa atin. Kaya po dapat lagi tayong wais, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality. Abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahala para masabing de kalidad ang gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi po nagpapaalala ang Unilab, piliin po natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yes sir, yes ma'am. Muli po, lagi nagpapaalala ang Unilab, piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Magbibigay pugay po sa mga uri manggagawa mula pa rin po sa ating mga kaibigan sa Unilab. Salamat ng marami. Mabuhay. Thank you.
2: Mabuhay ka.
1: Boyet. Papansit ka naman, Boyet. Partner, good morning. Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: Paglilitis kay VP Sara Duterte, naasahang uusad na ngayong stable na po ang Senado.
1: Bagyong Francisco patuloy pong kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang may panibagong LPA raw na nasa labas pa ng PAR.
0: Samantala, 24 na Pinoy na na-detain sa Russia na kauwi na ng Pilipinas.
1: Samantala po naman, malaking rollback sa diesel at gasolina, posible po raw magdala ng ginhawa sa mga motorista bukas.
0: Strait of Hormuz, isinara na naman ang Iran.
1: At mga kapatid, sa Sports 5 po naman natin, Caloy at Eldruyulo, wagi ng ginto at bronze sa floor exercise ng Asian Championships.
0: Samantala sa balitang entertainment, Sigapo, nina Coco Martin at Julia Montes, mapapanood na sa TV5 mamayang alas 8 ng gabi.
1: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, kami po'y handa na kahapon pa.
2: True FM.
1: At ako ihatid ang ilang pang mga importanteng balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, inilabas po ng trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang mga patakaran para sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30. Kabilang po sa inilabas ng ICC ang deadline para sa pagsusumite ng lahat ng kinakailangan na pre-trial documents ng prosecution prosecution na binigyan ng hanggang August 31. Hanggang September 28 naman at October 30 ang maaaring magsumite ng kanilang mga trial brief ang abogado ng mga biktima at ang mismong depensa. Sisimulan din ang paglilitis sa opening statements ng bawat partido bago po ang paglalahat ng mga testigo. Nakatakda namang ituloy ang ikalawang status conference sa kaso ni Duterte bukas sa araw po ng Martes kung saan pinayagan ulit si Duterte na hindi makadalo. Diskumpiyado naman ang karamihan sa mga Pinoy na magiging patas ang mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base po sa survey ng Okta Research, lumabas na 19% lang ng mga Pinoy ang nagsabing naniniwala sila na ibabase ng mga senador ang kanilang hatol sa mga ebidensya at batas. Nasa 32% naman ang hindi naniniwala na ibabase ng mga senador sa batas ang kanilang hatol, habang 49% ang undecided. Ayon po sa Okta, halos kalahati sa respondents ang undecided dahil posibleng iniintay pa nila kung ano nga ang kalalabasan ng mangyayaring hearing na magsisimula na po sa July 6. Samantala, lumalabas naman sa isa pang survey na mas kakaunti ang mga Pinoy na kontento sa ginagawang trabaho ng Administrasyong Marcos. Sa first quarter survey ng SWS, lumabas po na 32% o isa lang sa kada tatlong Pinoy ang satisfied sa performance ng gobyerno. Mas mababa po ito kumpara sa 46% sa parehong survey noong Nobyembre ng nakaraang taon. Tumaas naman po ang dissatisfaction o mga hindi kontento sa 46%. Mula po yan sa dating 32% lamang, habang 21% naman ang undecided. Katumbas po ito ng gradong negative 13 o poor na net satisfaction ratings. O di ba nga, ito yung naipadala mo kahapon, Big Boy, ano, na SWS survey. At naghahanap nga po kami ng makakausap para ma-explain po fully itong net pagbagsak po ng satisfaction ratings ng Administrasyong Marcos Jr. So, sinasabi dun sa survey, nabagsak nga po, hindi naman sinasabi na lahat ng programa ng gobyerno ay bagsak, pero sinasabi po nito pangkalahatan na pakiramdam ng publiko na marami nga po ang hindi kontento kaysa sa kontento sa ginagawa po ng Marcos administration. Ang pinaka-concerning lamang po dito, hindi isolated yung naging pagbaba. Kalat po ito ha sa buong lugar po sa Pilipinas, sa Balance Luzon, maging sa Visayas at sa Mindanao. So halos lahat ng mga Pilipino eh hindi kontento sa ginagawa nitong gobyerno. Bumagsak nga po yan sa lahat ng rehiyon, mapa-urban at rural, yan po yung sinasabi, mapa-babae o lalaki, mapa-anong antas ng edad, maging sa lahat ng education levels. Ganun po yung naging ginawa nitong SWS survey na ito. So, sana meron tayong makausap ano, in the coming days para mas maipaliwanag pa po itong importansya nitong pinakahuling survey nga po na ginawa ng SWS. Samantala mga kapatid, 19 minutes, makalibas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras sa muna, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po tayo sa ating screen, mga kapatid, para po makita ninyo ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. And once again, batiin natin ng belated happy Father's Day si Sir Richard de la Rosa. Also to Sir Chet Pastrana, belated happy Father's Day. At maging kay Sir Brian po Sadas, belated happy Father's Day na rin po sa inyo. And congratulations sa pinakabago pong pinakabagong store ng Mayette de la Rosa sa may 168 Mall po yan. Diyan sa may Divisoria, nagbukas sila over the weekend ng kanilang latest Mayette de la Rosa store. So congratulations, Ma'am Mayette and Sir Richard de la Rosa. Magbabalik po kami mga kapatid ha. Dito pa rin po sa ilan pang mga nagbabagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?
6: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good careers.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: Ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
12: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
13: Oo. Napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
12: Yeah.
13: Oo. Tulungan kaya natin.
12: Oo. Pakontak natin.
13: I-guess natin sa show.
12: Oo.
13: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
12: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
13: Suwak na suwak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
14: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Food security starts at home. Ako po si Berlison, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
16: We see the medals. And the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
17: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
16: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

nyo, binati ako ni BBM. Kaya lang, sir, ang baba po ulit nung ratings ninyo. Ulitin ko lang, ha? Ito ay, tinitignan ay, ko. Oh. Siguradong malulungkot yung ating mga loyalista na nakikinig dahil mas marami ang dismayado kaysa satisfied po sa performance ng national government dito sa latest SWS survey na ginanap po noong March 24 hanggang 31, 2026. Pero ang sakop ng survey na ito, mga kapatid, November 2025 hanggang March 2026. Habang masaya po ang mga supporters ng Duterte, malungkot naman po ang mga loyalista dahil napakababa nitong huling survey ng Marcos administration. Ano po ba ang mga pinakamabigat na issue na nangyari between November 2025 hanggang March 2026? Ano ba yan? Presyo po ba yan ng pagkain? Inflation? Corruption? Dahil hanggang ngayon yung malalaking isda na pinangako ng Pangulo ay nag-aantay pa tayo ng iba pang malalaking isda? Trabaho, transportasyon, pagtaas po ng oil, alin po dyan ang pinaka, talagang pinanggigigilan ng mga tao kung bakit bumaba po ang survey nyo. Ayan na naman sila, Erwin. Masaya na naman sila sa comment section. Love na naman nila ako dahil yan ang sinasabi ko. Nagbabasa lang kami ng balita, totoo po yun. Hahanap tayo na makakausap ha, kung ano po talaga nangyari, ba't nagkaganoon. Oo, mahalaga po ito kasi valid yung concern ng publiko, kailangan malaman bakit ganito 'yung nangyari. 'Di ba? Parang yung True. Parang yung nangyayari dito sa survey nito, pinapakita na, "Uy, hindi na ako nakakaramdam ng hirap ng buhay. True. Marami pala kami, hindi lang pala talaga mahihirap kasi lahat ng antas eh. Hindi lang yung pinakamahihirap daw ang sinurvey dito, lahat ng antas, lahat ng education levels, lahat ng edad, babae at lalaki. Yun ang nakita dito sa survey na ito. Ano bang masasabi dito ng admin? Pero ito muna mga kapatid, sa oras muna na 7:25. Ang masasabi ko lang, pag magluluto kayo, dapat kayo po ay naka-selectoyo. Ayan nga mga kapatid, dahil sa selectoyo, naku po, eto na. Asan? Selectoyo, bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, tokwat baboy, adobo ni Nanay Christy, pork steak, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. At ang oras na yan mga kapatid, hatid din po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Gawang well-made, gawang garantisado. Good morning, Father Aladdin Castro. Kahit hindi ka pa tatay, Father, batiin na rin kita ng Happy Father's Day. Total, you're a father naman po eh. Happy Father's Day, Father Aladdin Castro. 26 minutes mga kapatid, makalipas nga po ang 7 in the morning, balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Binaha po ang ilang kalsada, naku po, binaha agad ha. Sa Metro Manila, kasunod po ng malakas na ulan. Kabilang po sa binaha ang kanto ng Araneta Avenue at Victory Avenue. Sa video, kitang dahan-dahan po ang pagdaan ng light vehicle sa lugar dahil nga sa baha. Bumaha rin po sa Barangay Addition Hill sa San Juan City. Makikita pang ilang bata ang lumalangoy sa baha. May natumba namang poste sa may silo Malabon sa kasagsagan po yan ng malakas na ulan. Nagpabigat dyan o nagpabigat po yan sa trapiko at nagdulot din ng power interruption. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa may EDSA, sa may Balintawak mga kapatid, northbound and southbound, binaha rin po kagabi. Sa iba pang balita, abot sa 80,000 pesos na cash ang tinangay po ng mga kawatan sa nakaparadang kotse sa Valenzuela. Sa video, makikita po ang pagdating ng riding in tandem. Bumaba ang isa sa kanila at lumapit sa kotse. Nang makitang walang tao, binuksan niya po ang pintuan ng driver's seat. Dito na tinangay ang bag na may lamang 80,000 pesos na cash. Pati na rin po ang ID, ATM cards at susi ng tindahan at mga sasakyan. Sinusuri na rin ng mga pulis ang iba pang kuha ng CCTV sa lugar para mahuli ang mga suspect. Pinaghahandaan na po ng Philippine National Police ang seguridad sa White Ribbon Movement Rally sa EDSA People Power Monument na mangyayari po sa Linggo, Hunyo 28. Kabilang sa mga magtitipon ng ilang religious at civil society groups.
Ilan po sa mga ipapanawagan ng mga grupo ang accountability ng mga nasa pamahalaan at ang paglalatag ng mga hakbang kontra sa korupsyon. Ayon sa isa sa organizers, nasa 10,000 ang inaasahang dadalo sa pagtitipon sa Linggo. Inatasan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na tiyakin po ang seguridad ng mga dadalo sa nasabing rally. Sisiguruhin din daw ng mga pulis na hindi makakaabala sa

0: Kinundin na rin ang Police Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Region ang nasabing pamamaril. Sa Victoria sa Tarlac, natagpo ang patay ang 6 na taong gulang na babae. Ayon po sa mga pulis, unang dumulog sa kanila ang pamilya ng biktima dahil nga nawawala po ang bata. Nagsagawa naman ng search operation at natagpuan ang bangkay ng biktima sa isang farm. Sa pahayag po ng mga kaanak ng bata, huli siyang nakita na kasama ng isang menor de edad na binatilyo. Person of interest na po ito sa krimen. Isa sa ilalim naman sa medical legal examination ng biktima para matukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakumpiska naman ng Philippine Coast Guard ang higit 30 million pesos na halaga nang umano'y smuggled na sigarilyo sa Balingasag, Misamis Oriental, kamakailan lamang. Ayon po sa PCG, nasa 336 na mga kahon ang hinihinala pong smuggled cigarettes ang nakumpiska sa barangay Mambayaan. Isinailalim na po ito sa kaukulang dokumentasyon at inventaryo bago ma-turn over sa Bureau of Customs. Bahagi nga po ito ng programa ng PCG na naglalayong palakasin ang maritime law enforcement at sugpuin ang smuggling. Samantala mga kapatid, 7:31 ang tamang oras naman. Atin po yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na nga po ang sagot sa aging mga kapatid. Ang Ulta Flex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa TikTok at sa ultabio.shop. Yan po ang kanilang website, www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio, mga kapatid. Trial pack para masubukan nyo na sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. Good morning! Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, tinatansya po ng DOTR ang potensyal na interes ng pribadong sektor sa operation at maintenance ng ilang linya ng tren sa Metro Manila. Ayon po sa Public-Private Partnership Center, nagsasagawa pong DOTR ng market sounding activities para sa operasyon at maintenance ng MRT-3 sa rehabilitasyon, maging ang operasyon at maintenance ng LRT-2, maging ang operasyon ng Metro Manila Subway Project. Target nga po ng DOTR na maaproba sa Economy and Development Council ang MRT-3 o target nga po ng DOTR na maaproba sa Economy and Development Council ang MRT-3 pagsapit po ng Agosto o kaya'y Setyembre. Plano rin po nilang i-award ang kontrata pagdating ng Hunyo o Hulyo sa susunod na taon. Samantala, gustong panagutin ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos sa mga nasa likod po ng pagtatayo ng C5 Quirino Highway na humahadlang daw sa right-of-way ng LRT-1 Cavite Extension Project. Matatandaan nga pong naghain ng resolusyon sa Kamara ang kongresista para siyasatin po ang pagkakaantala ng extension project ng LRT-1 at ang paghiling na gibain ng flyover o ang flyover. Ang giit po ni Santos, hindi dapat itinayo ang nasabing flyover sa dadaanan ng proyekto dahil hindi hamak na mas malaki ang gagastusin sa gagawing realignment ng proyekto kaysa sa pag-iba nito. Tuloy-tuloy naman daw ang pakikipag-usap sa LRTA para sa usapin kung saan ililipat ang Las Piñas Station.
1: Nag-commit na ang chairman ng Committee on Transportation. After the SONA, tatalakayin na namin itong issue na to. Hindi tayo tigil dito. Hanggang hindi natutuloy. Isa sa campaign promise natin to. Kasi pag hindi natuloy ito, hindi na maniniwala sa atin ang tao. O naniniwala kay Presidente. Kasi kayang tapusin ito sa termino ni Presidente. Konti na lang to. Ang mga poste nakatayo na.
0: Yan nga po. Yan nga mga kapatid ang tinig ni Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos. Sa iba pang balita, gusto daw ng mga OFW na makasali sa desisyon sa paggastos ng perang ipinapadala nila sa kanilang mga kaanak dito sa bansa para sa mga hindi naman mahalagang bagay. Yan po'y base sa pag-aaral ng The Filipino Abroad ng Boston Consulting Group. Lumalabas po sa survey na nasa 30

10% lamang ng OFW ang nangingialam sa mahalagang gastusin gaya po ng tuition o kaya'y pambayad sa ospital o gamot. Pero lagpas 40% ng mga OFW ang gustong magkaroon pa ng impluensya pagdating po sa paggastos ng kanilang pinadadalang pera sa mga non-essential na bagay. Ang ibig sabihin, walang problema para sa karamihan ng OFW na magpadala ng pera para sa importanteng bagay. Pero nagkakaroon po ng issue pagdating sa paggastos sa mga bagay na hindi naman nila inaprubahan. Isinagawa po ang survey sa higit 1,300 mga OFW sa Amerika, UK, Middle East at maging sa Asia. Nakatanggap po ang Metro Manila Wage Board ng mga petisyon na nagsusulungan na itaas ng higit doble ang minimum wage sa rehiyon. Ayon po sa Wage Board, mayroon ang 14 na formal na petisyong nakabinbin. Ang mga dahilan po ng naghain ito, mas mataas na inflation at mas mabagal na paglago ng ekonomiya. Stagflation nga kung tawagin, ano mga kapatid. Ang hiling nga po ng mga manggagawa, iakyat sa 1,200 piso hanggang 1,500 piso ang arawang sweldo sa Metro Manila. Mula po yan sa kasalukuyang 675 piso kada araw. Hinihiling kasi ng mga manggagawa na itaas ang sweldo nang naaayon sa cost of living sa rehiyon. Naayon po sa Even Foundation ay nasa halos 1,300 piso kada araw para sa isang pamilya. Samantala mga kapatid, sa oras naman po na 7:36. Ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula po sa Megasoft, ISO Certified de Calidad Safe at pumasa sa International Standards. Good morning! Sa mga balita po sa labas ng bansa, nagbabala si US President Donald Trump na muli itong maglulunsad ng pag-atake kontra Iran. Kasunod po yan ang pagsasara ng kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sinabi po yan ni Donald Trump sa pulong ng kanyang kinatawan at Iranian officials sa gumugulong na negosasyon upang matuldukan na nga ang krisis sa gitnang silangan sa Switzerland. Nagugat yan mga kapatid matapos ang makasaysayang pirmahan po ng Washington at Tehran sa ilalim po ng Memorandum of Understanding. Wala pa namang tugon ng Iran sa panibagong pahayag na yan ni Donald Trump. Sa iba pang balita, puspusan sa pag-apula ng sunog ang mga otoridad kasunod nga ng pananalasa ng wildfire sa Greece. Kabilang po sa apektado ang isla sa Posidonia. Gumamit na ng air assets ang Greek authorities upang babombahan ng tubig ang apektadong isla. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang lawak po ng pinsalang dulot ng nasabing kalamidad. Samantala, naglambitin sa tore ang isang paraglider sa China. Matapos pong sumabit ang kanyang parachute, stranded po sa taas na 60 metro. Agad namang rumesponde ang mga otoridad. Kinailangan pa siyang gamitan ng aerial ladder o hagdan. Aksidenteng sumabit ang parachute o ang parachute nito sa construction tower. Sa huli, ligtas naman pong nakababa ang paraglider. Balikan naman natin mga kapatid ang ating Sports 5. Matapos nga po ang 9 taon sa Japan, biyahing Amerika na si Jaja Santiago para ipagpatuloy ang pro career. Hindi pa sinabi ni Santiago kung saan maglalaro. Abangan na lamang daw ang anunsyo ng koponan sa susunod na linggo. Sa ngayon po'y nagpapakondisyon daw si Santiago habang inaantay ang panibagong season sa ligang lalaruan ito. Sa Enero pa raw ito magsisimula. Lumipat sa Japan si Santiago noong 2018 kung saan naglaro siya para sa Ajio Medics, Osaka Marvelous at Denso Arebis. Opisyal siyang nabigyan ng Japanese citizenship noong 2024 at ginamit ang pangalang Sachi Minowa. Ay ganun yun, pagka sila'y naglalaro doon, nagkakaroon sila ng Japanese name. Tinatranslate yung pangalan nila sa Japanese, ganun? O talagang ang papano ba yun? Oo, ayos ah. Sachi Minowa. Ano kayang Japanese name ninyo?
Bigyan nyo nga ako ng Japanese name. Happy watching muna pala kay Kuya Rosendo, Rico, and Rico family ng San Nicolas, Pangasinan. Happy listening to Tita Tony Tolentino. Hi, Tita Tony and Trish Lottie Brar. Diyan po sa Calgary in Canada. Alam mo, gusto ko nga marami akong kamag-anak dyan, Tito Tony. Pagka po nakaipon na ako, kasi wala naman pong nagde-deliver ng maleta sa akin, so hindi po ako pwede mag-travel ng mag-travel, pag-iipunan po natin yan. Maganda daw dyan, big boy, sa Calgary. Diyan ka mag-propose. Pakain ka na, Japanese name ko. Siya, pakain ka na. Yun ang Japanese name ko, kayo talaga. Ito pa. Pero parang bagay, ano? Masiba ka cha. Pwede rin yon. Magbabalik naman po bilang guest team sa PBA Governor's Cup ang Macau Black Knights. Inaprubahan na raw ito sa isang board meeting ng Liga. Susubukang bumawi ng Macau sa panibagong conference. Masalimuot po ang naging kampanya nila sa katatapos lamang na Commissioner's Cup kung saan tatlo ang naipanalo sa 12 laro. Magsisimula po ang Governor's Cup sa July 10. May 6'6" na height limit ang mga import na papayagang maglaro sa naturang conference. Samantala, 7 legend sa kanikanilang larangan ang nakapasok sa Philippine Sports Hall of Fame. Ginanap nga pong seremonya para sa tinaguri ang Magnificent 7 sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Pinangunahan po yan ang basketball legend na si Ramon Fernandez, kasama niya ang ibang legends na sina Cecil Mamiit ng tennis, Bea Lucero Luirier ng gymnastics at taekwondo, Onyok Velasco ng boxing, Adeline Dumapong Ancheta ng powerlifting, at ang yumaong si Eduardo Pacheco ng basketball at ng football. Ito po ang unang beses na may nakapasok na para-athlete sa Hall of Fame. Pinuri po ni PSG Chair Pato Gregorio ang mga atleta sa kanilang naiambag sa Philippine sports. Samantala mga kapatid, sa balitang entertainment, pamalakasan po ang cast sa inaabangang Sigabo on TV5. Karamihan po sa kanila, personal pick daw ni Coco Martin. Aba, okay ah. Sinabi ng hari ng aksyon na pinili niya ang mga dating artista na nakasama niya noong siya po'y nagsisimula pa lamang sa showbiz. Kabilang po dyan ang kanyang ex-girlfriend na si Catherine Luna. Pasok din sa cast ng Sigabo ang soft drinks beauties na si Mirna Castillo, Deborah Son at ang batikang aktor na si Res Cortez. Rex Cortez yata ito. Res ba? Res talaga. Okay. Mapapanood na po ang, mamaya na nga po mapapanood ang pagbabalik prime time ni Coco Martin. Sigabo on TV5. Oo nga, pwede ako, no? Masiba po! Radyo ba yan? Pang-radyo ba yan? O TV? Pwede rin yan masiba eh sa mga government officials natin. Meron din sila sa pagkain masiba. Sa iba pang balita, mangunguna naman po bilang host sa prestigyosong 17 PMPC Star Awards for Music, sina Project Loki Stars, Dylan Menor, Jada Avanzado, at Starworks artist Martina Chicane. Inaasahang magdadala po ng fresh energy sa nasabing events sina Dylan, Jada at Martina. Kikilalanin dito ang husay at impluensya ng mga Pilipinong alagad ng musika. Gaganapin po ang Star Awards for Music sa June 25 sa Teatrino sa Green Hills, San Juan City. Sa iba pang balita, umaabot na sa global stage ang T-pop girl group na Kaya. Magkakaroon po ng performance live ang Kaya sa NBA Rising Stars Invitational. Gaganapin naman po yan sa June 23 sa OCBC Arena sa Singapore. Naunang nag-viral ang Kaya sa kanilang cover ng K-pop Demon Hunter song na Takedown. Ilan sa hit songs po ng girl group ay Ang Tanga at Walang Biruan. Mahusay nga din ito, no? Abangan nyo po yan, mga kapatid. Samantala, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito po sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Good morning na rin po sa mga nakatutok sa atin sa Davao, 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM.
CDO Cagayan de Oro 101.5 True FM. Umaabot din po tayo sa Ormoc sa latest sa 99.9 FM Dream Radio. At hanggang dyan sa Tacloban, mga kapatid, sa mga kababayan ni Manong Ted, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Kabosses Radio. Ito buong Pilipinas, umaabot po ang Signal TV, Channel 1 and 1PH, at ang Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito po sa True FM, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Valentino, Julerich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stefanida Canay, Associate Producer Christian Mitra, at ang ating Executive Producer na nagbabalik na si Andrew Yusinko. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: Good morning! Gising na ba kayo mga kapatid? Gandang umaga po! At mamaya meron po tayong patuloy na diskusyon sa isang napaka-importanteng isyong pambayan. Ang usapin po ng isang napakahalagang infrastructure project po ng ating gobyerno. Pero bago yan, at muli muna, pagpupugay po sa lahat ng ating mga ama, lahat ng mga nagpapagal na lumahok din po sa ating pong pabida sa True FM noong pong araw ng Friday. Meron na ba tayong mga preba set doon sa mga sinabi natin na magpadala ng kanyang proof doon sa mga nag-aaral niya mga anak? Yun, sino kaya ang ating maaring tawagan mamaya? Yung nakatanggap ng 6,000, siguro okay na siya kasi nga nadagdagan yung kanilang panggastos para doon sa kanilang paghahanda. And yung binabanggit ko na patunay doon sa bubong na dapat nating ayusin kung sakasakali man po na ito po ay mabibigyan natin ng tulong para po sa pag-aayos ng bubong ng bahay ng kanyang ina kung saan sila nakatira ngayon. Pero yung isa din na driver na tumanggap po ng 3,000, si Tatay June Freddy Ocampo, abangan din po natin. Tatay, kung nakikinig ka ngayon ha, mamaya baka tawagan ka namin, sana available ka pa. At di ka pa nakaka-boundary this morning. Pero sandali lang, lahat ba ng ating mga nakikinig ngayon, boundary na si, ano kaya, si Walter. Walter, good morning sa iyo.
1: Good morning.
0: At salamat na marami sa pagbati din sa ating kahapon na thank you. At maging kay Darly De Roca ay talaga naman, ang lechon, ganun na lang.
2: Ano ba yan? Ang tatakaw nyo.
0: Thank you ha. Sa lahat po na ating mga katropa dyan, lagi natin tatandaan, dapat lagi tayong kondisyon at hindi tayo pumapalya sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi ka sinasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isandali lang ha, ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
3: Vroom vroom, mapapa. Bravo!
0: Yan!
3: Katalagya!
0: Si Kuya Samson ay laging masaya si Delilah, si Ate Delilah. Kasi nga, lagi siyang kondisyon at laging naka-bravo. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson's, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning mga ka-Bravo! At mga kapatid, meron pong ano ha, pinaghahandaan na yung Sunday na event. Dito ito sa People Power Monument. Hindi ito trillion peso march actually, ibang grupo po ito. Pero iisa din po ang adhikain ni Kanga, papanagutin ang lahat ng sangkot. Pupunta ka ba ron Sunday ito, girl?
4: Abay, kung libre ako, pupunta ako.
0: Iba ito ha?
4: Oo.
0: Dito yata mukhang walang bawal.
4: So pwede lahat?
0: Pwede
4: ako
0: lahat.
4: Magdala ng kahit anong
0: kahit
4: gusto kong
0: sinong,
4: dalhin. Resign all, pwede?
0: Pwede.
4: Ba, okay.
0: Oh, iba
4: punta
0: ito.
4: Kayo sa Mars, pwede. Lahat kayo punta sa Mars, gano'n, pwede.
0: Sandali lang po. Okay, again ha, mamaya pong alas 8 ng umaga, abangan nyo po. Ito po ang ating diskusyon. Hingi ako ng pangunawa sa inyo. Baka po sabihin nyo malayo sa inyo itong lugar na ito. Pero baka po ito ay mangyari na naman sa mga lugar ninyo kung saan po may isang importanteng proyekto na nababalam dahil sa pakikialam ng mga makapangyarihan. Abangan po sa aming pagbabalik, The Daily Brad.
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
7: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
8: Ano ba yung loves come na? Ayan.
7: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
8: Ay, kasal na po pala siya.
7: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
8: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
7: Tutuka ng
9: match made. With DJ Anna Ramsey.
7: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. Sa Radyo 5, 92.3 True FM. At

0: Ilibrad Devotions, today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Mabuhay ka, Brad Jeff, and happy Monday.
2: Happy Father's Day din sa'yo, Brad Ted. Happy Monday. Good morning sa ating lahat. Nanonood din sa atin ang mga kaibigan natin. Chinky Tan, thank you for watching.
1: Thank you, and, thank you. Good morning. Sa lahat din po ng mga itong inaabangan araw-araw, dito humuhugot ng inspirasyon, eto na po ang ating magandang balita mula kay Brad Jeff.
2: Yes, Brad Ted, batiin ko lang yung gumagawa ng mga images natin and video. Yung misis niya po, volunteer ko lang to si Joseph. Yung misis niya, Diane Orquiola, happy, happy birthday. Pag-usapan po natin ngayon yung mga about family. Ito na po, napakahalaga bilang ama at isang tatay. Ito yung isang magandang desisyon na gawin natin. Alam niyo po, marami tayong desisyon na gagawin sa buhay natin. Maliit man, malaki. Minsan, ano ba susuotin? Anong medyas? Anong sapatos? Paano man? Minsan na makakain. Okay? Pero may mga desisyon po na life-defining, ika nga, na babago ng kurso ng buhay. Mga desisyong hindi lang nakaka-apekto sa araw mo, sa direksyon ng buong henerasyon at mga susunod na henerasyon, di ba? Sa Joshua 24 po, kinausap ni Joshua, nakapasok na sila sa Promised Land, ang buong Israel po kinakausap niya, and after niyang litanyahin, isa-isahin niya yung ginawa ng Diyos, paano nag-provide sa kanila, pinalaya sila sa pagkaka-imprison sa Egypt for 400 years, yung provision sa wilderness, victory after victory po sa mga gyera. And then meron po siyang pinost na challenge sa mga iiwanan niya kasi he's about to die. Sabi niya, mamili kayo ngayong araw na to, sino ba pagsisilbihan nyo? Sino ba sasambahin nyo? Sino i-worship nyo? Sabi niya ba, yung mga Diyos-Diyosan ba ng mga ninuno natin? Mga Diyos-Diyosan ng mga nasyon na pinagtatalo natin? O ang tunay na Diyos na nagligtas sa atin? Sabi po sa Josue 24:15. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Parang sinabi niya, hindi pwedeng neutral lang. Hindi pwedeng pasway-sway lang. Hindi pwedeng depende sa mood mo lang. Hindi pwedeng pag may blessing lang sa kakamag-worship sa one true God. Kailangan malinaw ang desisyon. Ang powerful lang po ng statement ni Joshua bilang ama, haligi ng tahanan. Sabi niya, para sa akin at sa aking buong sambahayan, sasambahin namin ang totoong Diyos. Hindi yung pag-okay schedule namin, hindi yung pagkagumaling yung anak ko, sasambahin kita, or pagkawala na kaming problema, sasambahin kita. Hindi lang po yun. Sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, nakikita po yan how we speak, how we treat our family members, how we handle money, kasi either way po, as I end, we are worshiping something or someone, whether we like it or not. If we worship money, we'll become anxious. If we worship approval, we become insecure. If we worship pride, we become unteachable. But if we worship the Lord, we become anchored, guided, and transformed. Kaya po, gusto ko lang kay Joshua, before tapusin natin to, hindi lang naging personal ang decision niya. It's a household decision. We're gonna worship God. Me and my household. Kaya keep family, hanap ng Diyos. Kailangan lang niya pamilya na willing magpalid sa kanya. Tanong, ano mga bagay na minsan umaagaw sa priority mo sa pag-worship kay Lord? Kung titingnan mo daily life mo, obvious ba na si Lord ang pinaglilingkuran mo? O isa lang siyang appendix sa buhay mo na panglinggo lang o pang-araw-araw ba siya? Josue 24:15, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po dahil sa kabila ng maraming distractions dito sa mundo na to, marami, Lord, sa gabal sa pag-worship sa'yo. Telepono, internet, TV, minsan, Lord, mas nakakapag-browse kami ng Facebook, Instagram, ng ilang oras, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Tulungan mo kami, Lord God, na ipamuhay namin ang mga salita mo dito, Lord, sa segment na to, araw-araw namin kinakampanya to, na ikaw lamang ang dapat namin sambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, muli, salamat po sa araw na ito. At sa araw na amin napakinggan mula kay Brad Jeff, alagaan niyo po kaming lahat, si Brad Jeff, sa panibago pong linggo ng aming pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Sa simula ng ating linggo ng paggawa, tuloy ang ating pag-asa na sa bandang huli, ang lahat ng iyong pinapanalangin, ang ating panalangin ay magkakaroon na ng katuparan. Amen.
2: Amen. Mm-hmm. Mangyayari yan, Brad Ted, sa takdang panahon.
1: Amen. Alright, so Brad Jeff, pwede ka na maglabada. We'll catch you again tomorrow.
2: Maganda sikat na araw dito sa Kainta, pero Kuya June at Noemi Buenavajo, naglalakad lang ako sa mall dito sa amin kahapon sa Marikina. Na-meet ko sila at sila yung mga fans mo, Brad Ted. Naamoy ko nga. Sabi ko, oh nga, fans po kayo ni Brad Ted. Talagang mababango mga seniors. Alam mo, posturang-postura si Kuya June kahapon.
1: Oh, hashtag alam na.
2: Oh. Alam na. Alam na this.
1: Okay. Thank you, Brad. Salamat na marami sa iyong panahon na binibigay sa aming programa. Thank you and again, bukas tayo ulit.
2: Yes, Brad Ted. Araw-araw po ito for 6 years. Ito po yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Muli po pagbati ng happy birthday today sa kambal po ni former happy Congressman birthday. Boyd Gonzales at ni Madam Congressman Queenie. Yan, Congresswoman, happy I'm sorry. Birthday. Si Boyito at si Kinitz. Ngayon po ang kanilang kaarawan. Happy, happy birthday sa inyo. 7:57 na in the morning. Abangan po ang ating importanteng diskusyon sa aming pagbabalik. True FM.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga.
4: Hi, schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
5: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang aing na VIPs, Very Important Problems!
4: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
6: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
7: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
8: come to life!
9: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
10: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
11: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
12: You have to build your character.
13: Yeah.
12: So masabi ko.
14: Your surname is Ayala.
10: Yes.
14: And you work for Ayala.
10: Yes.
14: Are you related with the Ayalas?
10: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
15: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
16: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
17: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
16: Yeah.
17: Oo, tulungan kaya natin.
16: Oo, pakontak natin.
17: I-guess natin sa show.
16: Oo.
17: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
16: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
17: Suwak na suwak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
18: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

7:59 as in, ito na nga po, alas 8 na ng umaga. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Ang ganda ng ating Monday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen sarap. Thank you! Good morning! Mga kapatid, kung niyo pong maaalala, ito ho ay pabiro lang naman na binanggit ng dating Pangulong Noynoy Aquino, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Noon pong sila ay nandoon sa Dasmariñas, Cavite, sa isang event kung saan mga kapatid, ano po, nabanggit niya doon po sa punong-puno na Dasmariñas High School event. Abril 4 po ito, 2013. At ito po ang sinandalan ng maraming grupo, ha, itong pabiro na pagpapahayag po ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Anong sinasabi niya? Kasi that time po issue yung pong pagpapatuloy ng konstruksyon ng LRT1. Ito po yung original na LRT natin na release ng tren sa Metro Manila. Ano po, yung galing ng Baclaran papunta po ng Cavite, LRT1 extension. Ika niya, pag hindi ho nangyari ito, nandyan ho si Secretary Abaya. Ito po yung dating DOTC Secretary na nangangasiwa ng proyektong ito. Dalawa na kaming magpapasagasa siguro sa train. Ang sinasabi niya, sa loob daw po ng dalawang taon, dapat daw po tapos na ang proyektong ito. Binanggit niya yan April 4 ng 2013. Ibig sabihin, bago matapos yung kanyang term ng 2016, mga kapatid, tapos na itong LRT1 extension. At kung atin din pong maaalala, nagkaroon po ng pagdinig dyan sa Kamara de Representante, September 24, 2025, mismong ang Undersecretary ng DOTR, ito ho, yung Undersecretary for Rails, no? Tinanong siya tungkol dito nga sa update, ano ba problema nitong LRT1 extension na ito? Bakit ba ang tagal matapos? Considering nga mga kapatid na ito pong naturang proyekto ay sa ngayon, bagamat nabuksan na po yung kanyang pinakahuling istasyon dyan po sa sukat, meron na lang pong natitira na halos 6 na kilometro kung saan po dadalawa na lang ang istasyon nito sa package 2. Ito po yung dyan sa Las Piñas at maging Zapote at yung huli po nito sa Nyog dyan sa Cavite. Tinanong po si Yusek TJ Batan. At sabi niya, and I quote, ha, ito po ay on record po ito sa Kamara de Representante. 2 beses na po kasing naaprubahan itong project na ito. Based po sa 2014 NEDA Board Approval, tapos na po dapat by 2020. Pero kung babalikan po natin yung original na approval po noong 2001, tapos na po ito dapat by 2010. Again, ang pinag-uusapan po natin ay yung pong serbisyo ng LRT1 mula dyan sa Baclaran, kung saan po ang dulo nito ay sa Nyog, dyan po sa Bacoor, Cavite. Meron siyang istasyon sa Redemptorist, sa MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos, yan po yung sukat, Las Piñas, Zapote at Nyog. Yung pong package to nito, dyan na po tayo ngayon may problema, kaya hindi ito matapos hanggang ngayon. Nasa linya ngayon si Attorney Hernando Cabrera, ang administrator po ng Light Rail Transit Authority. Sila po ang ahensya ng gobyerno, sila ang grantor, ika nga po, sila po ang nangangasiwa dapat po sa proyekto.